0: dia sou sale wa pe passer le somona
1: ndolo jita onyane nboa batete na bibla mbao ngwem somo le pesa ya poa awan ngo pese nwe to dine ebe nyanga tundu ay madamu momene mo nyana bin.